0: Nasimang chasung ta ni gitrang ko watani somoyo. Rengen sangma aru uni rupeng ni gapa gitrang ko na swaha. Aru ya gitrang baksa ye program na don sugumen somoy ba yanon bonaha. Tao jojo na simang. Menggepen program ko kena suana matgen yan Akashwani Tura. Yan Akashwani Tura, somoy da opung ni sniba di menet kol gruk ngaha. Ya somoyo na simang. Chani Rungani, antingni bienna Maikai Gamchata, yani bidungo Dr. Jedida N. Marakni akan talate unani rangko jol-jol kena sona matgen.
1: Chaa Rungani rangan mandeni janggi tanganiyo mongsong batkepa bosurang nga. Ia rangsa mandeni bien bimangko mangrakatna arwan sing baljokani ko ba onna. Mande chunga gita chaa rungako manjawde bien bimangrang anseng jawa aru rokom-rokom sabisirang ko ba matna altubegen. Chaa nirangko anceng menggeni bosurangoni ko matna amma. Sekang kepara matpurungoni ko, geni kepara miksu samjakrangoni ko. Chaa nirangoni ko protein, fats, pamutum rang, vitamin rang, carbohydrate rang, aro mineral rang ko matna amma. Protein, anting ni BN bimang ko dalruruani na, anting salantio protein donggapa chaani rang ko matna nanga. Ia protein nara BN bimang ko dalruruani ko san onja. Ndi ba BN ni gedal tushu rang ko ba, taritaitaya aro BN na energy ko onna. Protein genanggapa chaani rang ara, doji, BN, natok, dud, aro cheese rang nga. Meksu samjak rangoni ko ba, jekai dal, gomi, nakap rang, rangkepa bite rang, aro becil rang ko, uandakkepa rang ngoni ko matna amma. Mandiyo chokmotan bisa rang ko mongsong bate, protein chuong jawde menggeni saani ko matna amma. Ya sabisi kon, protein, energy, malnutrition ne munga. Fat rangan anching ni energy ko, babel ko na. Anching ni BN no matum dongjawa de. Anching ni BN bimang ko dengye rakhi na da bel dongjawa chum. Ia matum genang pa bosurang ko mongsong bate anching butter, cheese, dochi rang, wak BN rang, aru geta matum genang pa bosurang ni ko matna ama. Badam, besual, spun, narkel, aru geta takpa. Miksu samjak rangoni ko ba, matum ko matna ama. Carbohydrate ko, mungsa, anceng ni, BN na, energy ko, nani gemen nanga. Ia, chaani ko, chigepa, aru chini ni, bosurangoni ko matna ama. Vitamin rang, mandeni, BN no, banggiza, ba onti prak-prak san, nangayo ba, nangchung motkepa, bosurang nga. Vitamin rang ara, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, aro vitamin B complex rang nga. Vitamin A ko anching ni mukron rang na nanga. Anching ni BN no ia vitamin komio de. Mukron ni rokom rokom sabisi rang ko matna amma. Aru wasa no ungay ja. Basako ba de khana ungani ko rabara. Vitamin A dongapa chaani rang ara. Ghee, butter, dochi, natok, aro BN rang nga. Meksu samjak rang ngoni ko ba. Jekai carrot, modipol, Gomenda, tegachu, aro ndakpa, remetkpa, miksu samjak rangoni ko ba, vitamin A ko matna amma. Vitamin D ko mongsong bate salni tingsuaw ni ko, aro BN, bika, dochi, biremet, natok metem, butter, aro cheese rangoni ko matna amma. Vitamin D chung jade, mande, rickets, ngepa, sabisi ko matna amma. Vitamin K, ian anching ni anchi, tepatani na mengsa bostu ko ngkatata. Vitamin E ni kamko daonaba wikuja ndiba iaba mongsonggupa vitamin A unga. Mineralang ni gemen agan gencim ungode wan calcium, phosphorus, sodium, potassium, manganesium, aro iron ko manchapa. Ia mineralangan anchiyo donggupa hemoglobin rangko taning ni kamka aniyo aro BN ni bimang ni snadeng aniko rakhianiyo takchaka. Anching ni chaani ringani bewarang badunga. Mande anseng baljokani era, chaa rungani bewarang oba ongchong mota. Anseng ara BN, bidun rangko rete ba sungye chaa. Aro meksu rangko ba matamko geteng ba matamko ra sungye chaa. Anseng ni salantio chaeng ba bosu rango niko, matamko anseng maidake chaa na bareng na nanga hai anseng niye niang na. Janggi tango nang chong motke ba bosu nga. Jiyo niko ba naa chi rung na, manbu chi chugumukte rong.

Na simang beta filmni git ko kena soaha. Na simang na bitu bos filmoni. Raghav Sachar aro Tulsi Kumar ni rengapa. Kik lakai git ko jol jol kamatang iya.

Bon kamen at simang. Kien ka filmoni most wanted munda git ko knasona matnaha. Arya git baksa Bollywood melody program ko gak matani sumoy ba yanon bo naha. Tau duk sani jamano chet pa jiong ahaw na simang Delhi station ni ko watat kepa Hindi ko borang ko. Aro chet chibong aba jiyo English ko borang ko knaswan baksa. Chet kola chiba jiyo Shillong station ni ko watat kepa English ko borang ko knaswana matgin. Yan Akashwani tura.

0: Nasimang program tura program ko knaswana manaha. Area program na dunsogman somoy ba yanon bunaha. Tao jol nasimang mungapan program ko knaswana mangin. Yan akashwani tura. Yan akashwani tura somoy dao prini chetbaji mene chotpri bong aha. Ye somoyo nasimang at sasungatani gitranko watani somoyos. Kangapa o nichawe ki sangma. St. Xavier Higher Secondary School turani. Poido mungani ko knasona mangin. Aro jol jol balam sangmani rungpa gitrang ko ba knasona mangin. Gitrang nga. Arura agacha. Balpong kari. Aro bung bung bang bang.
1: Angi bim ko ni chawe ki sangma munga. Anga St. Xavier's Higher Secondary School lo class 5 po pore nga. Anga do basibara ba shi vitumo dongi nga. Angi da o poichi mungna mingi para GK marak dal gupa mandi de. Dal gupa mandi de nama ko ra a basi e jangi thanga uko on dakke dal gupa mandi de muksunga chube e uko on chusu gata kringe. Dal gupa mandi de nikani rangko nukso e dungsuwa kankare kai dal gupa mandi de maju wani rangko ue e takrike ska ko amatem. Takpa mandi di cuma barang ko cile dongrong bata pangnan kaca e takpa mandi di cunu kunka ko matni dongronga batesa chi takpa mandi di campengani rangko gurungi dontongja nama ko nke takpa mandi di kinani siani ni chanchi e dungpa ja a sungi ta gpa mande de namgi ja ko mukang donne tungna amja namnik pa e ta gpa mande de jat aro asungthang mungye changgi thanga on khang shangye

Nasimang samalian samanir ng pagi trangko na sa naman na ham daw nasimang na restaurant brand samanir ng pagi trangko at sa kanya gitara gual rukma biyan ang kasani naan ang kasah.

Simang Christabel sang manir pa sa sungod na lahat ki trang ko na sa mga matahan daw na simang na presilda moment nir pa ki trang ko at sa kanya ki trang na ang suna ang racha dal dalia kacak kacak sali na pang

nasimang mechik rangi program ko watani somayo presida momenir gapa chasongatal achuki trangko knaso na manaha dao salni chini ba jiwa hande leni ko tatska pa english okima hindi ko borong ko knaso na mangin yana kaswani thura

bon kamena simang kolin romara karuni dolni patyan mukhawa dapken git khukna suha aru ye git paksa isolnar methelani git rangko ka matani someba yanon bon na ha tau jol jol na simang chadamberangi program ko khna sugen aru ye program ni ngo asongnar methelani git rangko ka matangen skang pa na simang na luton momani git rangko ka matangenga aru git rangarang inga nithok pa bolgrim aro abri mandu

Yana kashwani tura na simang chadam berang ni program mo a sonar metela ni gitrang kok na sona manenga na simang na jana pangman gita ya somoyo hamilson mo mani gitrang kok matang skainga gitrang rang inga manga chim je kun a chika song aro anchingni a chek phage chamrang

Akema kak pabo, gila mat gizar pa selang chi. Nak simang na Hamilton mau menigi trangko kak matang na mat jaha. Dao nak simang na Hamilton marak ni gitrangko kak matang sekai nga. Gitrang arang inga at sik chat ni mukhang bimang de. Aro chengo at sik at song. Dao ya gitrangko nak simang na kak matang sekai gen.

na si Mang Hepelson marak ni asong narok matila ni git rangkok na suwa ha daubun kami dante marak ni git ko na si Mang nakamatang nga gitarang nga ang song Meghalaya.

nam ginina nditan kamrang ko ka anga ha songsalo ka khet ke parai ko na lekha purani ko thang duat na mi chikrang na bulu na aro mukhang ni theki ja bangen takanga ha yarang na agriba khangal chul girang na apsan dakaba chul ko na mi chikrang ni lekha purani ko thang duat na gata ba bangen takanga ha khor khoruk punga mandirang khangal chul gri jangi thanga chim andiba Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana ni ngo sak crore sotpunga sku account dungpa mandirang na thangkha paisa ni gita dakchaks kha ha warangoni crore kolachi gni de mechik ranga nong thoka cha ani rangani dongi jagpa noktang rangna cha ani rangani ko ba ona gita jakudi ha aro sak crore sochet mandirang na anden mirong rangko suala ha Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ni ngo crore sotok patphilgipa mandirangna undan sanna bananiko uningha aru ya scheme ni gataan lak bunga khorosci bisi antian sanna maningha kisan saman nidhi aru kisan credit card rangko tungthang tungthang dakke kamigi ichagapa na tok chile chagapa do jile chagapa aru bijarangko jile chagapa rangna uningha aru banga an dakchakaniko maningha Gam tango pangchake jangi thangna gita jothon kha anirangko itihason khna bainga ha. India song gam tangon pangchak baunga ni mesokani chinrangko ba nakinga ha. Arwa song tangon gam jinrang dongani gimnan mangrak patenga ko ba nakna gita maninga ha. Anchingni maambi achurangan anchingna plakkon tonrukinga aro warangoni mutamranga poras khiani science art and culture Kisikni gita dalruwani aro chusukka parang ungani ko skiedo nang ha. Yarang ko jakhala na nchengni aasong thangdoro krikkingya aro meliye nangrimi dung tukinga. India an agasak kumukko developong bat krikkingipa aasong uinga aro agasak kumukko nambat srangpa digital infrastructure ba uinga. Digital payment rangko yacha songo gmukkon nikna gata matninga ha tadal gpa do khanrangoni rama asam rango badang chiwal gpa rangona khang khangan nikinga ha namya kan genchimode india songo na gsakni banga digital transaction rangko thari chinggpa unga digital ko agsak mukchi jakhalingon india ni sorkari arwa songni mandrang sakan tian chakudi ha arojin mana nambat gpa kham rangko khaimi soka ha Technology ni gita bang a mandirang na sorkari nam gani ko rabay nga ha aro bang a scheme rang ko zirangi masina gita takchak inga. Anchinya asungo nam bat gipa highway rang ko, waterway rang ko, railway rang ko aro airway rang ko ba nikna gita mani nga ha aro iya rang ko rikani chi bang a mandirang nan kam ka echa na gita chol rang ko ba rabay nga. Ang ni ka sara asungi mandirang, Tengtang nengtang asung rango, takrik tengkrikani aselo asung tom-tom gijani rang uinga ko nekta o nekna gita matninga. Agasak ni takrik tengkrikani somayo, ancheng ni India asung de, tom-toma an dongi nga, aro ekonomi tangduwa ni mamung dakeba kumijay nga. Economic projection rangko niaton, India ni ekonomian, agasak kemek ni ekonomi na batte, changgani tangdo batte nga ane nekaha. Atmanirbhar Bharat Abhiyanan asung ni ekonomi na aro asung ko thumthumatna gita takchakenga. Sasung gita lo jakhurang ko deingon, India asung ba jakman chakchenga aro environment ko smsakki rakhyaniyo skang paunginga. Anchinya asungan Sustainable Development Goals hajagani kolachiyo chusok srang baba ungaha. Asungo nam nikki rachakamanrangan anchinyi foreign policy ni jakpangunga. Thumthumani, milinangrimani, dialogue, Aro Vasu Daiva, Kutumbakaman, Asuni Foreign Policy ni Krong Gita Unga. Tengtang nengtang Asung Rang Baksa Free Trade Agreement Rangko Soi Ka Aha, Aro Asung ni Ekonomi Ko Tangduat Na Gita Rimekangi Ngaha. Yarangko Takanichi, Kepun Asung Rang Baksa Melie Dungani Ko Marak Tapata, Aro Ekonomi Tangduani Oba Takchaka. India Asungan Global South Oba, Kepun Asung Rangko Delenga, Aro Nekseng Gepaba Unginga. Agasak kemukko don gemen niyam rango pangchake India asong taklo ruwinga. United Nations aro gepen dengtang-dengtang organization rang paksa meliye kam ka anyoba India asong dikmetelako matninga aro bak nga asong rangan India paksa meliye dong nagata joton ka anirang ko ba nagnagata matninga. Gepen asong rang paksa meliye nanggrimi dong anyo India asong mangraktapinga. Ang ni kaksara asong ni mandirang Sasong gital ni pisarangan, asong ni gamjan gitao nga, uwa gitan, anchini asongo dunggupa gamjan rangba, namen gam chata ni

kurkaniyo namaros larwani na sports pa khasusaaniyo nambatapatinga. Khelo India program ni gata asungni plak pakrangon sports ecosystem ko namdapatinga. Khasusaaniya ba ko namdapatna sorkari ni jakudi aniyo chusok kanirang ko matninga. Asung khasusagaparang asung na arogapana asung rangu nixing parang nga aruamang anmukum rasung kura bagaparang nga. Anchingniya sungon chadamberang jelbat kebong nga apsandakin buchma budi parangni jelaniba butter kinga. Buchma budi parangni jangi tangani ko namdabatna sorkari dungtang dungtang jakurang ko di aha. Bussotsni ba una batkapa crore dog buchma budi parang busi prako lakpunga una andan tangkanangija healthcare service basana bananirang ko daknagata maninga. Songsalo jangi tangaparang nga anching buchma budi parang ko sumsak na nga aluamang ko mandira na nga. Angni ka sara songni mandirang, anchini chakpa dol rangni, a songna, antang tangkon kangye kam ka aniguba anching gwaljana. Mija batangaman julai jani korok doktariko, Kargil Vijay Divas ko maniaha, unas kang meja ni snitariko, anching operation sindurni, basisa kapani kuba gisikra e maniaha. Anchini a songni chakpa dol rangni, kadungani rangko nakaha, wa operation ko a song pangnaba gwaljawa. Chilchakaba dorangni bilko sokchak jawa, wamang gisiksik nga niko aro changasapa niko ba, aro bilko misoka niko ba, ancheng sokchak jawa. Manggaban iyan, bubul dorang na aro wamang na chakpagpa dorang na rakken magrakata niko naniba iyanong inga. India mamang salba bubul dol na bamion jawa. India ko chadrappa ngode, India jirptong jawa. Wamang nambat kijaw bosta ko chagrong na nang skagen. Wanake, India bubul dorang na chakaba songbaksa Indus Water Treaty guba tundabate rakhigba jakuko di aha. Ruta basirang na nazalism ba bubul dorang asungko ni nekatani opostaho donaha. Unigman India ko nazal rangoni chakatelong atanian talbigba chusukanyo nga. Tao de bubul dorang ni blakya khangpa biaprango namroos laruatani sokingjok. Wa biaprango Buster Olympic ko ngataha aru bangar artist rang wa mangni changa sapandrang ko misokaha asoni mukhumra songko rupangna gechi gni for trang ko rakaha mejabasio Maratha military tradition ko UNESCO World Heritage List ona pataha apsanaken yabsio ba budhani urinja ruk parangna gan prakchingpa biap sarnat UNESCO World Heritage List o biap manaha angni kha sara songni mandirang India ko bultango pang chakpa ngatna rimakhanganiyo asoni plak mandirangni PNB mangan sengbal chukaniara blongen gamchata saksa nak sengpa gurajada aparau jian telugu kusikchi kitko siha wantangni gitto asongna khasani ko janapaha tesamunnu premin chumanna manni anadi penchumanna tasamante matti kadoi tasamante manushuloi Yani otwara, asungtang na kasabo, sakbun rang na namako takpo. Asungara a adunggapa biapsan ng aigija, andiba uo dungingpa mandirang nisa unga. Sorkari ni joton ka abaksana, songsal ni bakramirik makanganichi, India asung nambatgapa, dungto batgapa, arunam roro sliru batgapa unggen ni anga kadung suenga. Hayan ching plakkan India kochubatgapa gadanguna raangna, apsan kankari kai rik makangna. Matela, Jai Hind, Jai Bharat.